Dari wawa sabuni kewen atur sang pedaya geni permangkini desang dia medalan kenyam sani manis sakeng lantur ngandik garis